mwen, mwen konton kwa vini. Tout bagay chal vire. Zanfan la te vin fou. Et ti din la fwa ou ti jaban noua. Jis kote pou mwen atan. Pas ou pe ketade. Mwen konton sa vou fò. Mwen konton sa vou la. Mwen konton sa vou dwet. Mwen konton se liwa.